Sports o to tonga I tala o talonga ila nei fwoi vahengo le fiafi sema li tatu temi tos fulo minute te nele kutula hiva mato toe fasoso watu mole nganga faa lualo ya se faa filo ya se faa talofa ila sila mai mua le tapo inga le maubolungo le tatu watuno mai lava ima mwote tele seyo o lava yalo mafaa nau faa talofa ya lau fenga halwenga tutofi mahalo nga halulue mahalo fwelo nsa ili nei aso ya ute langona wa mahalo ulu lava ili nei aso le aso sapati ole tua ya a o nai fa poponga ia wal silfil tatu tunu ufa anga tama peo na halo tu yai ili fai unga fo yole neva yaso aso sifulu male lua yula ilu afe lua sifulu male ono. This is my place, my zone, my own world. I'm gonna ole atato amata mea mai ile tamul sanga fanga solo akalapu ile ngata au gilani ae mo counties manu kau ole aswana na filesa tawalunga inai tamul sanga fanga solo kalapu teitasi peo na masani ile tapenanga itotonu o Tulangi ya poto tonu foi o pito nuu peo na yei au kilani ya mese foi counties manukau. Counties manukau le hasona nafisa sa ilisean pini ai ya le aua le mai puke koe rugby club ya mese foi Ardmore Marist. O si talunga ina mata ina ona ile mai tau Ardmore Marist ya wa sa asoesean pini foi nisio tausanga ae mo puke koe lava ia wa fai tau se fulu wale lima tausanga talu ona o ore latu tau mafinga so nga sempini o lipu ya on tak musanga pe ona yai ito tono counties manukau. Ya tau la lau ulfa moe moe mo puke koe la sona nafi lua se fulu male fana manu maloa I puke koe ya Ardmore Marist lua se fulu male lua. Mai tau watu I le auta alo Ardmore Marist ya ole fuisa mo le avanoa ta alo inisio au tama fanao sa ili manu sa moa pe ona ya ili sunga ya matavao melani matavao le sa afa mai le au le ale Ardmore Marist ma se fu ili sunga ya lo sio le fuisa mo le avanoa ya le ngate ili apuke koe lava ia lo ya inisio tama ta alo ilonga foi ya itutono le atina ina o ta alonga fa itu mahalo itutono lava onisila ya olela ua maita watu se fulu male lima tausanga talu elei toe ho'o poke koe ili sunga sempini senior A pole premier side premiership for men's itotonu o le tamusanga kiantis manukau fatumulia e foin malae ya ipuke koe la sona nafi ya mawa si ia e fo ipuke koe ili sunga sempini o le neitosanga ili tamusanga ale kiantis manukau. Tato se ema ya au kilani malanta mulsanga fanga solo ni tusanga au faa au kalapu ya ole foi wa maita watu ile talunga safatino al malai ina park la sona nafi maanu malo varsity. Varsity tolus fulu malitasi grammatic lua se fulu malelima. Ya ole ala ua sempine ne varsity ya ili tamusanga au kilani tama matutua po le premier side ya le ua mantua au ne e fi li ai au faa itu malo po le NBC ya o le fisili ngia voila nisi ne yo tama fana ole a mai mo iai ya itotonu ole tato NBC se temio iluma. Tato se adu ya li tamu sangaliki ya pe una yei foi ya le fa mo mo le nei vayaso ya pe una sinfia o le vayaso lo se fulu mali vale nei talu no fa nga solo le tatu tamu sanga o le laka piliki po le NRL National Rugby League ile tamu sanga la le vayaso le sa tal malaya ile tas New Zealand Warriors ya ile malaya was Tigers le sa fa tino le so fa Riley aso se fulu yulai malo mai se batu pati mai se popo ave fa malo ya ya tatu tamba fa nau New Zealand nei sao la tu tau le tau tau le tau wa ya wa tau wa malo tau lu se fulu male lua na manu malo I le West Tigers e ono. This is my place, my zone, my own world. I'm gonna
Ua madua e fiu le sunga ya Benji Marshall e tausa ili po o felava. Se vai liu e ono saufanga ai se la toso fainga. Ele mai mai a pasi mal pui pui ngalesa o atu male New Zealand Warriors. Ya malo, malo le taalo kia kaha. Fa malo losi mo lesi a tatu tamnusanga le la fanga solo neva yaso. Tolu se fulu malilua ele ono ale West Tigers. Ya masalo na fo iwa. Nau si le field to tele. Tala avifo ipi ona fa mutai nai, fa mae ai nai kon kavate, ale sunga ya Jerome Luai ma le West Tigers e fa ingon neto sanga, ya ola atu ni tuli mata ina dato polkalame, po fea la leisi la sanga, mo Jerome Luai, ili tau sanga fau, ele io o atu ilana kon kavate wa mae ata pena, mo le au fau lea le Chiefs, po le au amatai, mai ili atunu o na Papua New Guinea. Lono winga, eta wana hisi kalapu, eta alo iu ya le sunga Jerome Luai, mole tau sanga fau alunte vava yetu. Wa matu wa I, to otele kalapu wa, a matau na hanga e ofae, tau mafai e, ya ta alo le sunga ya Jerome Luai, amu ya fuu Luai, wa tau fau kalapu le NRL, ya pofeo le hanga iai, ya mole tasi tau sanga, mantua la aso se konka wate saini fau, mole sunga ya Luai, tasi tau sanga mole luafe lua somole fitu, only, ya ona tapenda ilola ia ole tausanga konkawate umbae atapenda mole au fau ya ole Chiefs ya pe untapenda mayai Papua New Guinea tato se etu niso talunga pe unaila son nafi male ile tato NRL talunga ale Dolphins male Kanula Sharks ile son nafi maanu maloa ya iai penga kili kiti ya ile awal Kanula Sharks ono sifulma le ono ile le ai ale Dolphins Talonga Canterbury Bankstown Bulldogs male au a Kemba Raiders fa se fulu na manu malo ile Raiders ile se fulu male ono ale Bulldogs ile aso na nafi ile talonga le vao Sydney Roosters male Parramatta Eels manu malo Sydney Roosters lua se fulu male valu ile se fulu male lua ale Parramatta Eels ile so aso sas fulu male iva sorry aso sas se fulu male lua yulai le sa fatino ina ita longa tolu ile awuli na le lasa ta aloai le Rabbitohs male Newcastle Knights ma nai ele ta longa le ma nai ele fina won ta longa le mai ta watu to ta liu mai nisi sa ta alo ile state of origin le nava yaso ya le ala sa mo le vano ta aloai pete yane ma nu ma lo le Rabbitohs lo su male no ele lo se fulu male fa ale Newcastle Knights mai ta watu ta longa le fai ya sina va va la toi lua ai no va lai ole malu si angana ole valu sfun minute ole mana va ta ta alo ele ta longa na so ai mali si eagles male cowboys manu malo le cowboys ta si bele ai no malo ai se fulu male va ele se fulu male valu ale mali si eagles ele te mila de ne yo fa nga solo le afalo na lua msalo jo sfun tol minute o de toyo le ta longa le o lo ta alo ai le Melbourne Storms male Gold Coast Titans o lo ta va va hetu se fulu male vanu tutusa aho yo voy a pe a pe se fulu male vanu minute su ono minute o lo te toy o ta longa o le afalo na lua o lo no winga ya o minute la vana na e mafai o na toy au sia po wai lava ya o le a manu malo ili ta longa le mataina mataina le ta longa le lo vavai etu o le te vavai etu tutusa ai o lo no winga ma wai ai au al fi na wal map storm hili mana o fo yali storm to ilalo isis ya mi se italo si ia ya la o tuta longa ya ile nei fiaf awa po fea ya nga yai na multi no ar dato a to langa pe o nei selo warriors le ala fa le hina le valu pito ilunga o le dato a fa nga solonga o au le NRL Poly National Rugby League Premiership lo afelo smolono top 1 top 8 Aumomua to Maupea le Penrith Panthers tolus fuma lua na ai Tulanga lua to Maufo ile ta wa New Zealand Warriors lua fuma le valua na ai Sydney Roosters tulanga tolu to tusa ai ma le Warriors Tulanga fa Kanula Sharks lua fuma le ono na ai Tulanga lima Newcastle Knights lua fuma le ono na ai Ile tulanga ono sa Sydney Rabbitohs lua fuma le fa na ai Tulanga fitu se ima ile Dolphins lua fuma fa ai Ia ma le tulanga valu se ima yei le awa le Cowboys lua se fulu malifa ana ai ya tatu talonga na peo na yei le tamlu sanga lakopiliki olo fanga solo daimi nei tasi pia la New Zealand Warriors le awa New Zealand o le Warriors up the wars.
Tato se e mai lea I le tamu sanga fa nga solo le laka piuni pe on silfia. Ia te le ta alongo al fa ingole neva yaso e le laba le laina le silfia le tato tunu. Ia pe ono tato tali malo e fo I le awa Italia. Ila lo le tato lau mua I Wellington le asa fatino ai le tato tali nga malo Sky Stadium Wellington ta tato ta aloi ia ma Italia. Talonga manaya au te loa. Malulu. Fast food malfitu, manu maloele o blacks. Ili se fulu malfitu, Italy. Ili afiafi o le asutona ili asoleana nafi. Se emai malita alonga ma neye le austali mfalani. Ole talonga le austali mfalani. Ili afa mua mua. Ma ngaye yo ai. Ma ngaye yo. Masalo e umale afa mua mua ili ifia. Umalo ufia makamaka po oai yao le a. La ako e sikoha oai fu ila mahanu malo. Oai ila ovale a. Ahoi tele mese. Bena. Ai anga imele afa no na lua. Fate ia. Au sitalia. Ile oso fa e falani. Fa se fulu male lua na man malo e falani. Ile lua se fulu male tasi. Ia ai. A au sitalia. Tato wanga imai talonga ya pani ma aye lani lesa fatino Newcastle Stadium in Newcastle olesa manu maloi aye lani tons fulu maleono na ai ya pani eluas fulu se imai li talonga ile so lesa ta aloi fiti ma enge lani manu maloi enge lani talonga sa fatino in Liverpool, fitu se fulu mani tolu na kilikiti ai Englandi ili valua fiti malonta alo nisa polovinaka. Ili taalonga South Africa, Afrika saute maskoti lani, manu malo Afrika saute fasu malua ili lua se fulu mani valu. Ili taalonga Argentina ma Wales, leasa faatino San Juan, ya manu malo ai Argentina tolu se fulu male lima na ai ile lua se fulu male tasi a welese ya utalunga napi onda aga mai foi ya lita musanga ala nations championship lua fe lua se fulu male ono ya ute lua ute le tau failo silfia le dato tonu tu langa pe ona yai ya lata utalunga ale manu Samoa. Manu Samoa ya mai se ai ya litalonga safatino ya ileso ya dawa tosi la fiele tulanga wale tau manu fa moy moy lita manu Samoa pe una ye litalonga ba Georgia ileso malosi la fia ya ole tulanga sa ile tatu talonga tosu tuluna ai na manu maloa Georgia ile se fulu malelua ala manu Samoa Tele swinga, tele tamafou, nga ifo ili matamata li maimoa la tunu, te lolo yaya se nga aluenga fatino. Le sunga la faya o nga ulu, le fionga ya le malu tu spisi, male ma malu la faya nga malanga, ya awata pena penanga. Ya oleisi lala upepa leala ase etu ya ita ato mantua, e tia one, male tia two, ya ese singa tato, pe ona sirisila fo I, ya le fanga so longa tamo sanga lea. O lala ve, finawa, o tasi neyo au, Ete yoe o te yoe foi ya ile nga ima yo au nei ele nga zao Georgia le sa tatu ta alo atu watu foi le ikale tahi atonga le sa ta alo mai mo mai sa mo mtau tia foi te tulanga no o ile ikale tahi atonga ya wa foi la tu ta alo ngale sa fatino male awa Spain manu malo Spain jolu se fulu lua ele se fulu male iva le ikale tahi atonga ile la ua taalonga lea ya ile aso ae o sui fo yolo taalo le awa I kale tahi e tonga o nisi sa fi lia mai fo I le awa le tamusanga le super rugby o inala le fo I a ave ya ili mafo fongo le tutele ili tulanga pi ona yele tatu au ile nei fo I aso ma le taalonga sa fatino ya o te loa e ia ele mo feo ni tatu to ave tu le vaya o le wati ma sirsila po afo ini mena fa le tonu nisi o tatu fa le tonu sa ia itele lava ia simple mistakes mea la iti te loa me fa le leye tonu fa noto I fale ia o le polo pau o le polo lusi ia mese kako se pis o tatu skalamu ia o te ofo ehe ele ma ima ia le tulanga le wai doja ma Spain a ti tino fo I le to tele I le tulanga I po e neia le au Spain ma le au doja ia
wa makwale haya msisi fife poe ndo nga poe lea vo ya na iwa natulia itua setasio sui maile awa ndota ya ile tulanga matautia ole le sife male le saunga le muo le poe na awa a matauna fatino pia elele ilalo vae vahane vafunga le atuno faye alonga sasia sasia lavea ya ole mai tau tu foi na male lofa il tatu au ya pe ona il tau mfinga ya olo tau fa masani foi ya leisi tama leisi tama mesi ma fa fonga awai et masani loa pe ya lo masani combination te masani loa il tangata na yo au dafa o luma mautu pe ya alfa tau ngole et le tau popole et mo mo ya lati loa lo kamale yo pa ku ala follow me ya oi ya pe onai vai ngale na ai ele leia le sa ilo statu of noa ya olo tau mo fai foi mo mo lo statu of noa ya mal tatu tai tai malanga fa manino leo nisi tu langa wa to tasi datu talunga le so ole tamu sanga lavelia olo malanga ai lau manu sa mo il demine ya awale nga ya tu toila o Romania Romania le la datu da nga e du ye ya datu si si le po feo le fa ye di datu fa mo mo ya ona datu nga i lo le e sa ili ya le manu balo Paul me awol fa polina o tapin penanga umanei awala val tato manolo tuli le ipol la langi ta so folo afe los fum fitu le ola tapena mai au setalia ya nisina vaenga wasi fit dato tunu ya man to pe la talo ta mfainga u ta mfana u so se fa anga tama elena ole la kapi ne ti polo voli polo basketi kilikiti fata vali polo ya sisi faritino vaenga u ba ese ese ta longa mfainga faiva ya ya man to ane na ya dato ta mfana u ya wa fo ile la to ta mfainga wa ele umai malolo nei olo oyeita ya there's always a light at the end of the tunnel olo oyaya ya lotato avano ya pe afaita to te finau mal fa maoni finau mal loto maulalo ya wale anga ya tu molesi tatu tamusanga to sports to val minute un talo li tula se fulu le nei fiafi ya onai vaenga na pe onai ai talunga sese fa ingole nei vaia so suma lua yulai mole no fossil fear tatu tro mai el basilea se mal fa tantanonga mal fionga ya le pepe tunia ta la ilene ilene fo ya fiafi.

0: Lao Pele, Yesu Olivini Moni, my letato of Episcel, All Stars and Nivang Ole Viafi, yeah, I'm not too fafta illetuole or motion allow laule leilea, yeah, say my foil of young, yellow pepe was tato, fat dal longer than a viafi to say for Malay won Nanga Mal, also for Manuia, for my yellow of you.
1: Yeah,
0: Fafilo
1: Yatu Lau, Palanga Toto Manino. E mai se foi de tapo inga sa mole nei tai mio la fia fio de aso sa patti o lady. Ya, fa tai we ala au mai. Ya va sa o ke tapo no a tua tu langa vu yele. E nei vai aso e lo ole vai aso fia fia le nei al tato a wole plus sta runa ba e al talo nga le al fai le soku.
0: Amen, amen. Ioi, ole na ole la ta nga e ntua ye, te tala si na hava noa lea, a ele ya nga e le angwa o te fat mwemole nefiafi. O e si e zia maila o fionga, wa amata ona o ule mai loa e, ya elfu telenge au matangi, ama se foile sunga le se yuti. O kau sa unge upe u kau faa misa misa mai ya, le uso ya o le nge vai aso.
1: Onto blanga le na. Why lay I say far more mung or left up while moon?
0: Hey,
1: for your inner battle.
0: Dear,
1: or not long a lamp, or let out Malay lato, or the lato, our malosi dava there for Nata alo el tano on the war. Let's go into a tar. Yeah, yeah, la say, say my whole folk. Or let too long a la, or yet tano a pair of fing tan and the dear too long a lay. Or and I a la uso force. Ya tu langa no o yele la tu au ya male tu langa voi la le ya ul fa fenga ta na le to inga u so so to ta o nga du nga voi le to che fedo
0: yo e mali le mo sa no nga la u fion ya pe ona e tang tanga i mai ya wa o ye voi na su inga na va ya so ya wa amata fo yo na mama i tangata yo e wa amata fo yo na fa pe na ta le no la u so ai ile ta longa la va ya monia au di si la u fion ya me se fo i le la va za te le ha ta la fa ya i mana tu fa li o to tele ile su inga forward ta to au me se la va ile ta to wingi le sunga ya baza Brian Joe. Ole asa usile sila. Ya wa ile to tasi de tama fa ti non ta longa o de lo fa ta yo le ato to o isi va en ole ole ta to wa a swinga la vale asa usile sila lo funga le po ile sui fo le sa nga i mai foi.
1: Ya ta u ya. Wa a vea le le fa ta lo to. Pa mea la sui fo ken plan al maruns.
0: Ah. Niero.
1: Wa lato leo takitinga le faonga le lato tanonga kiki ana ilunga. Ile pitol na masa nina yeito, mao te lortu langa tonua na laina fai suinga lea. Ae mata le talonga mo talonga lona lua. Ia ele telo teime kiki el polo etu wa ele pitol lea tata aloito. Ia onai faisi umio le rilea o...
0: Kobo.
1: Lea e... Lea sa panga mato.
0: Ia...
1: Watu rola ia le tato tamalena sui ato. Ia e umi atu la le lina ia fita.
0: Ni e lao, sunga ia pastu.
1: Ia te ua, ia lea la ua sui ele, o te ilo le vai ngata wana, mau te lofa wata lia e le sunga ia ato o le fata alo ino ia. Ia awa e le fa peol nei meo lo umi. E le fa pese mea mfaina e alu to e sui tae au se e fa tu lunga lo umi voi lele e pa ua ole ol mea lo fa lea tuan mai a oi.
0: Nero.
1: Ia, o tu langa nei, o mea na te lonta lia ngofi e fo yeto ole le sui na, o na lai loa. Ole si lea me to tia Queenselani e telen fa unga, o nei le lei ala tu tamo kiki.
0: Ole, monia.
1: Ia, ia manta, ia fa pena fo i le li leo. Woka, ya wa wale ta alo lo lato, ya wa wa aila ye wa alo lua, alo lua te lo ta alo, wato ta ule lua la ule, ina al mele afas.
0: Ni lo.
1: Ya, to ya te le tamine ta to le ta to fowetia.
0: Fowetia.

0: Yes.
1: Ya lo ngat tu. Ya fa fa nyata ya na fa isi tu lang avo ilel. Awal ta lo ngolo na luele ta minit le ta tu fo wet. Ya fa nyata avo ina tu lo tu lang na yel ta lo.
0: Ni la vol sa no nga lo fiunga. Ya o te lo pe wa. Au fe sa si ya ilo ma ma fo fo ngwa ku si la ni le la tu da tu au fo le sa. Ya tam fa ye a ye na isu inga te isi la tu ta a lo pe ne il pole. Ai va ftai oka se ma ka ngo fio da po inga. O le la mo tu la mai lu su fa su mal van. Le nga o le ai e fa ya ma fa na tu mai la va ku si la ngi ve mai. Oh ka ku kil kilo i da la anga wo fia ma no ma lo wa ye. Ile a wa wa la la le mua tu an New South. A le fwe vava ayan tu inisio alo fau ole New South, le fau fau mai pe afa pe manuia. I le mai mai voy a li la ufion.
1: Ioi. O le ua te le suinga le ol tu lang al tato a wo le ua to te le ia nai tama a fau yo fau nga mai. Ia e tapen penai mo le si lua le doktor sang. Ya fela le wo champini a le feo lolo tatu tam fau yan fau nga. Ya emoti noyo atu tau sanga le. Ya wata tau fu yona ona tele lava no tatu tito ima loi fu tau sanga le.
0: Ni la vala ufenga tau sang fau ole nga imai ole mai tau atu wa mata fu yona fa nga solo ya fa la wilo mo tau sang fau. Ya mo se talo nga fa mai ne ya tatu.
1: Ole pawan me le fa tali to tele. Pole ante ne tatala mai pe portalo malla.
0: Ya vale.
1: My tele foi le swinga tona fai Eden Park foi le le tona fa popo ni sino fo
0: fa to muri ah
1: ma pai wa wan me ta ole me pa wa le le tu langa fa ngata ona le tu fa no wa tu le suya te ngel ta lo
0: na
1: tu sa ta ole ta ha se fu lu ni usi lai
0: e fa ti noi
1: fa ti noi ya me te wo tu na te mi le ele mate after malulu ya mal te me fa ti no au te lo pe faila so lulu tas fun golpo e tu muata lo
0: e de fa vai vai o kirang
1: e de no faila e de no faila fa vai vai lang olte mo mo le fa ti no mai sta lo ngai ne ya ai fa sta no ti ni la ole o fa mo mo sa ye il tatu ako ya tatu ta pen la mo tan san fu ya e lo se i tan tu ta lien ma la nga au matangi la ngau lai na pisi au matangi lan fai koi ponga le na koe pe au le na le na wo sili toi MC ere i tau anan ma fau fau o au matangi ila na maliu le fatangi a kita koi ma
0: weta ua tu langan na o lai fai o o na yala Yeah, man, if I fung a letter, never angle a chef. Yeah, say Talia Finga Malanga, out de loy to it on my law. Yeah, what tell for you na tattoo and I have a tattoo, see if so on your wife at my moy. Yeah, I'm a say for the sung of Vaton, or low of Afong Fung of my foot, Navyf. Our name, yes, so my fat moyla of Funga, Pione Silvia, Levoa, and Matan Faso to Tele. It is too long a Pione, our name, yeah, or the Kelo letter out to a little tier two nations, Yelva Angle. Tota, Romania. Ya mesi fu ini aule a Spain. Le sa malolo dato aule a so le manu sa mo ni se tam fainga wa le tau la wol fa mo. A mesi fu ile awa i kaletahi. Le fu isa malolo ile so. Ya silsila la wo fiong. Le ala atatu se atu le sita long fo.
1: Ya. Ele fu le tatu malolo ya tocha.
0: Bien.
1: Etu se Ole sa wo chocha la ye wa we fo ya au lu wa le ole six nation wo fe inga ya chocha ote le na tota alu falan ta alu fo inga lan ya ai ilata va ye ya ole tele a fo yota to sala ye na le tele ayo chocha ele te le la to wa pon
0: ai
1: ote ni le Ole fina uma au ye yo atu tau sanga lea. Wata alo ilunga ile competition le ifiti.
0: Yes.
1: E ta tau na le stato tu langa ina yam fayona tato walu ilunga le. Or tamu sanga lea. Ae sa tamu sanga matua maa na ya tele.
0: Nira.
1: Lea ua fai yo au e qualify atu male sa fenemisfia ta alo ma au mando fenemisfia ile top level. Ya au ele mo tu langa top level le lai sawanga e ta alu mai au yo atota to ya ole au ya pan oide o ya pan in fisile
0: ya pan mo fitile lu a ole au vena le Hong Kong China le iria da to
1: ya ma pena po ia pili a o au mana le I le tula so or me ya tato malo ya romenia ya va ye ya le se tato tula a wa pe ya so ga sam pili fa to pe fa yugo to sa
0: manino mm sa no nga la ufio mm
1: on mai ta wa ya o le fo de ato to le ya tu tato au to te nai tamale awa lata vai esen ma na yo le onai tama ya no nei fa tinu talo fu tama le manga chenchen
0: ah oh yes
1: tama tua sa tama le sa talo lo black sa le wa mo wala vu sa wo ya ta
0: ma na mi el fa so le experience ah
1: ah ona le la combination ma se si ah ta anu le senta sputo wa ya ma sta to fish o combination ale pa uno ho i mortato ah wo ka ya ai yo ai a foie e mala o mia le matu ai le leio le tatou au te mine I a alu mal tatou tua fai una tausanga ia o toi tausanga le o mautu lei e se tatou au mole mole I pola la
0: ma li la vale sau no nga ma ta uol vanga le o sau no ila o fionga muni ai le fati no nga me se fo I a tulanga piona I e tatou au ia wae o le tam fenga le tam fai tuai tasi ale manu lo tu li o tapenanga uma mole I pola la langi ai a fai ai suipi fo inisio ta longa ia piona sau no ma o statu o vanoa tau te se entoi lunga il fa mo me pona ia pani ma fiti ta aloi ma awole Six Nation a me se fo I vanga o lo pito I lunga a ma o lunga il fa mo mo ia piona e ta ua Tele yona ya tatu Messi la iti fui Ya pisa dominate my yeye E doja alfa mwemwele so Ae tatalo lava na ia mawal malosi Ya peona isa unua Telefo ina I uso ma tamafana ufau Wala tatu watunu olo Wofi maile manusa mwa Ya ose ava nofu imola to Ya wata pinpinanga Ya malisunga ili lifa ya onga unu Ya mole anga eltu molisi talonga Ya la ufiunga pe inisi vahenga Ya mese fo ile Fa mwemwe peona yeile tatu Company Ali did you say Pacific Malfalon?
1: El Taco Fapitualo Fangasolo de Milley.
0: Take.
1: A la Colo Tapatolus Futala Pesilia to an telephone to Salisa Bo. Yeah, enough of his own sailing. A Topsala Unimsila Petosala Tala Australia Pesilia to an Ile my castle to Gisal. Molo of a note on Tatu say if I ask for really Titasi. Manu Malo, I tell him Man Malo. Ye mo wala petro voucher pe u twelo ta vale se lota la ye mo fo mala u shopping voucher ye fa ye lo fa ta u pe ken se no no winga lo se lota la a to ala fa ingolo price le la mo wa ye as for really take that that te we man wi a lo no winga lima ta to fa lo nga se a lima va no ya a man malo ya e mo wala u petro voucher se la mo fo la u shopping voucher se lota la ya wa fa ta nga So soani foi iluainga, ya masalo soani leono fitu va ya sole fanga solo il tato fa pitone toto. Ya alta so se imo mua. Ya faila spray loninga yo atu tapo kalamela salva ya sole. Ya wato na lo boina to wala pa pe ona samueina mantua. Ya etau ona tolu shuta la nga lunga to pa pe fa tau. O wo mel fanu lo se pe fa tau online fo. Ya ya la fo tsele ya tau no tau sala ni si langa lunga la tsele ni ya la fo ina ya a e anga ba aila ya le tatu se
0: ma no fa tailo wo fiunga ya pe ona fa ilo fo inicio tu langa ya mana tu ona ya ole ti fa long long tu fo ona pe po ye fo e ma yo tino ya la wo fiunga fa tailo fa avno ino lo taimi ya pe inicio va ngo to toi tu sai fo inicio o nanga o fenga ilo wo fiunga tu tatu community
1: ya mole fai go atu I tu langa le tatu va enga le tamam ten te tuai ale tatu wa wa kisi sa mua po tatu skopa ya la wa matalier tatu stem project pe yona fa nga solo fa fo wino a tatu po tua o nga tolu ya ya wa wina I ale ya mata upu fa se nisi ya mis foi fa mata upu fa teknolosi ya le wa tala la mua fa yona ele stala Fayona ti pasitsa o mai lava lau lestala ya e amata se lauta la ngai lunga lestala ya ina ye ye lo ngol liso na tu ya ulo fatino ina nei poloket ala lava no mota tu ni sila ya fa pe foi au se talia mai se tu ya e mafaina ti pasitsa o mai lau lestala tatu account ya pe tia ngai foi lunga tatu website ya alescopa.nz ya e mafaina tong ya lunga nalau a lau lestala Ya mulata ulo mana mie ya tulang aku irfa tahu talu mana ulu. Ya le mau ile au nanga tato tia marketing tato talu mal tato ulu. Ya tato talu lusu lima ta lai pe patalu a 2 kilo. Ya tato ulu. Ya esu palu ta lai tato pe pa a 2 kilo. Ya mau tato ofisa nan mau ta sa mo tia marketing. Ya e faso ta me foi le olu atasi lima ono to tonu fa fa. Ya fai lo at foi le yo isi vaenga em fai ona sa ili el tato pe putao. Ya mal tato un ya ai fatai tele a to to mal mato of no. Ya manu tele na foi ya nga luenga ta pe no ne vai aso. O se fa po po gata to po kala me le asto fo pe ata to wlia. Le no fa mananga le le yo le tato mutai sili. Ya manu tele ya tulanga o po
0: kalame fanga solo nepo fa tele la ofunga ya tu sai foi mal fam no ina mai long time ya lo fa tu mo la ofunga mal fa tu mo la ngali ya mo fo ile ma lo silitino wal fa wo window fa manga wenga ya man we never eso la ofunga
1: ya
0: fa tele soi fo ya soi fo Ya le nasa moe lau faa funga anga ile ni vaengo le fiafi ya tasi utamali o le tatu watunu u le tau faa ilua ina le tau tua waafu itua le tatu community nei au kilani tamaki makoro a masifo ya Aotearoa nei ya le fionga ya leo pepe tala I dunia lene ifa wawo le Digicel Pacific TR Marketing a masifo ya le tau tua le fionga le falitua le talofa vauta apole Pacific vauta pe ona sila fia ele to tele anga ilunga upenga tevai Langi, Monisio Fam Talanga, ya pete afiani foi, ya ile lato ofisa, ile tafatonu lava la moto Samoa, ima ngele ete mawa ile fionga, ya leo pepe poli numero nao telefoni, o luatasi limono tolu, tolu fa fa o luatasi limono tolu tolu fa fa, ya wafo inisio Fam Talanga, pe afai ete manao mia lefso, soane leo sulua minute ute eneli tunlae se fulu, fasa usangwa le tatu watuno, ya ole Pesselea tato se entuai palea li iovi inga avelo wola yonga ne vaengole fefi avta pena mai nisi o vaengon tato por kalame.

0: Ko te wangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato akoni nuti ta inuti ako kuchini peratea.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.